0: Bye. Busy lang jam ka, Kirin?
1: Busy ka? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam di group. Tadha ni hukoy, masukaran koy. Kore umun koy lah hunat tayo lubun account.
0: Ne, mang imasam-masam scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: No si, lana ni. Imi nang kera, inang lubun account ko ni. Nang imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk ka ni.
0: Kurito, oh anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nuno tu kani aku rasa agak kamu ku ba. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Apna natua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanan di pade na dalon, si te dalon na nyemaw. Ak meses, no si pa, dahan yung ayakoy. Ak telepon, no si dahan yung ayakoy.
0: Neh, nunun na si ka, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tena to habre pulis te, tena repoti ke. Minate si ka, aku pa ubaray ka di skemanan, na nupay kang pasadahok do. Tena to habre pulis te, tena repoti ke. Minate si...